Widoyo. Jalaran pancen iku abdini Dimas Janoko. Tur putrane Kakang Semar Badranaya. Tak poro tangan ora digawe rasa. Lah kok bareng damu panase kaya mawa bathok.

berlengin kulon lawis tumpang selopo jengkok simbar jojo rekmo gimbal majul-majul denawur-awur renggani lirwono genjeng gumliwang lu tanpa tumoto mungkablat tumpang hidangan kanan lan kiri